teparlo hasua bangan penkut ya kini ke program gidang donsa artli kijubab kiba pi ki perlok pile pha kini ke wei bang babu la slam ngam juan shu sha school la banrung babu dang pli ka jengkhang mo la banrung te da wan ma pi te babu ka jing smo thiang thik la kom badi ya ka umngap yau ding sal ki khot mau shabuk lada om day wat penyang ben mo babu to ta lalat lupa ba na mo ba na na kensir to ba na na penyang ben rula saban wai ka school te dang yo nong mo phi mo namar la wai ka school te da yang chiminet arminet hap shong no te ba na to kubre sibun ba na namar baga jubab ba phi ai kampoi mo baga jingkeli nga kham ong

ya gani wa pi ong ding sal ngong ya ustesu bat ya granat mde ya ding sal mo kublai sibon mana ya ka jubab ka jong piru ndreng skuan pentip ya pi bau ding sal ka tin kasi ki ong ding blei mo bana de babu krau jubab ka jong ka de ngne ustesu de umau dur bat u granat pat umau so riu bat iba marwen na Eastern West Myrang kublai siboni piru ba marwen ya ga jubab ga jong pi ga ba pi pi pha changi menta ka janmit te parlok kadang don sakawai ga jubab ong hello RJ what's going on emo RJ ngan shu ngap no ngamla bani simenta lang bat pi namar ngam yo mobile re ngadang yo tho exam lasai ngasuki type palat damar day ka phone simple to kata ka phone simple but ka phone bam day simple ru ngarong tip andre khublai sibun ya ka jingwan ye simenta ka jong phi ka ni ka wan na i kavia ne sevia kat bade ka kerteng ka jong phi khublai sibun e ya ka jubab ka jong phi te perlo ngan pen kut no ya ka ni ka jubab ya ka ni ka program but ka jubab ka bang kwa ban ai shapi ka de ka ni ya usteshu haka ketian kasi ki ong umau dur mdei dur mot leni umot dur mdei udei umau dur ya ustesu kat ba ya umau granite pat haka ketian kasi ki ong umau so riu bat iba aya ke jubab ka badei ya ki baro arteli ide iba marwen kublai shiboni pi ba marwen ya ke jubab ka jong pi bat om tang kata i juju i aya ke jubab ka badei ya ustesu i ang umaudur kat bayau granite pad ikam ai ke jubab ke badai bat ki ba ai ke jubab ke badai yo granite pad ide i kong i namalki bat i ba moon namar kini bro arngut ki ang bayau granite haktin kasingi ang mau so riu kat bayi jojo pad i ang yo ustesu haktin kasingi ang mau dur te kuble shibon e ya ke jingi sembenta jong pi perlok hak ne ke program menta ke janme kelong ke ba sengau tenat shibon e bat kublai ya pi ki besu ya sngap iki radio ki jong pi le se ka wi ka por mo pi ru ya sim benta lang kam sngo song sit de ya don lang mo mdei tang na ka benta ba pi mi sim benta ndre ya ka jing ya don kat ka jong pi ru ka persngo tana sibon yang ki bale ka program bat kum jo ru ngi yo ban tip bat ban sngo tana manang kam tip ya ki kentin ba per ba per ki ba riu spa jong ka ketien kasi gani ka program guan sepi na akashwani fm jong pi bat parlong skuwa ban pentip shipi baha ka por riu la la san minit ngin yeso bat ka akashwani shillong na ka benta ka kubor ha ka tin garu bat ngin sikendo pat ha ka por riu khat san minit ban ye wan ra pat shipi se ka wei ka program ka ne ga de ka akashwani fm jongpi bat kublai shibon e na ka program ban ru spa ka tin ngin sikendo biang bat pi la shem tiyo wa ka ju ka por bat ha ka ju hi ka singi. Yes, my friends, we've come to the end of our program, Word Power, and you're tuning into Akashwani FM Jongpi. In a few moments from now, we link Akashwani Shillong for the news in Garo. So please stay tuned. This is Akashwani FM Jongpi.